acha ke snem khat prasan pau ki phareng de yok ki upens kem ya ke sincharyong ki ha ki wo bon ki thau yong kari india iya ki lait loit ke india sdang nang kongo house nem khat prasan phu nyau we de khut ya ka the revolt of 1857 le ne the sepoy mutiny wo to man ko ke ya ki percha yong ki chipai india ki we em ha po ko bor yong ki phareng Rasdango na kichipaile, mankale ne wayam hap jingmut ki pajba, we na iyosi yakasin char yonki nongwe he por wa job ki ya kari kajak chisin. Ka wumya hap jingmut to ne wa chim kabu ki pareng ka kayi paten, pensi na ko ye kayi tre ri. Ka ni penduk ko ya ki nong rep we ya ki nong chna, ban pen bor kale ya ki woksok ti langki he yele percha ka wi ka da wa em kam do to ka doctrine of labs ka wa man ka rukom sinchar pinyaso yong ki phareng kat kum ga ni ka rukom sinchar ki tu ki himas em wa em nong mi pat ten rai da hap ki hapo ka sinchar phareng ha den wa yap us em bon ki himas em da hap ki ha ki jingcha pin chitam ha ga ni ka rukam sinchar we de pin sya tho ka le ye ki wa yan ne yong ki da sa chop ko ha ka jing hun jing kwa la lot yong ki phareng sa ka wi ga da we em kam to ten gi bru wa pin jot ko ya ga niam yong ki ini ten das dang ko na ko wa em benta ki missionary kristan ha wa ro ki benta yong ka im lang sa lang yong ki Kajing pendo ia kesati, kajing penle aanya kerukom congkurim biangi kentai, we kerukom pure wada wanra ki man ki kam ki nuksa jing tuklar mto. Ha usnem khat prasan punru, da penbena ya ka aan wa ki cipai teme hap syakri ki cabari lada emkam, kani man ko kajing khang ya ki Hindu ha ki nigis ngi. Ha perdi kini gidau, ha pat benia i yei wa yelek ki cipai ki wada ikti ya gi kam yong ki cha ki pareng da kelaki ki nong yelek percak sendet-sendet. Hei ni ke benta wa kongsan ek hap buk ha kemat to wa ki cipai man ki ki dekot yong ke imlang sa lang kamarok gi bru ha India. Nini i dau, ki lak senyau bhagi ya ke wacak gi patba India. Ki Indians hagi ni ki por man gi gi bru wa bod bha ya ga rul jong ga jad. But hei por wa pen mi ya ki suloy and field me wa da hap dat ya ki kuli chwa utap hapo suloy da pen bitar go ya ki chipai Hindu but Muslim. Bitar ki to wa da slek sbo ya kuli da ki sbo mesi but sniang. Halor ini ki cipai em ki bon ki jingjia wa siyausi kam ki jingsu wa duna de wa palat we cha len ki ya ki kam he na lor ki sap yong ki. Manggal pande uwi ukhna cipai da pesi ya o ha ka arpu kende terik umaj kat prasan ponyau na gembenta i ya lek percak semen bat hier tma ya u officer wa he ya o. Nete wanjia ijing jia wehe hamirut ha ka arfuso terik u April hewa kende ngut ki cipai mbien ki upadiangnya ke kuli wadas lesbo. Ha ka kende terik u mewan, prabu kende ngut na ki da dok ki ya kre we da cha kset petok ki cipau senem. Ha ka sengi ku bot wan ki cipai India pelat ki ya ki wa cha kset we penyap harok ki ya ki officer yong ki we kamjo le penher gi ya gete kelema yong ka ya le percha. Penbena gi da utumen wa mbor u bahadur sya us em yong keri India. Hapo ga jing penbet we jing penbor ki cipai u bahadur sya da thok chetiu cha warok ki kle he wa gis em wo kentu gi uya so lang kahima India wo ya le ki ne benta wo let na kesenchar pareng. Chawarok ki thayn padeng thayn perdi yong ke India ke ni ke ye ki usdang da ki chipai India de yok ko ya ke peteng na ki pajba. Chagi tha wapat ke jing senchar ki pareng ki bru pajba ye mi ki dey wara da ki sum ki sedai ki khnam bat ki renti. Ke jing ya terli yong ki bru e bor cho cho go ya ini I jing ye le. Tang to usiao tho im to wro ki bru mi gi em ro gi bru wo krchan ya ge jing ye le dei vi rukam man da kli jing tip ki chipai phareng na ki kim khana hok ki henrei u khana gi dei wum to le ne dei wum em ka wo kong san ne ha gni ge jing ye le prcha ya ka sarkar phareng man ko ge jing ye tli lang ki bru hindu bat muslim buram

0: liang gi ye jing snyaw yong ki wi ya i vi. Hav kut job ki phareng ye gni ga thma. I dao to gi bru India mem gi ye gi tier thm me ye le thma. Bon na ki ye cho gi da gi tier yong rim kam gi wat ki khnam. Mem haro open bait bhagi ye rukom ye cho gi. Bon na ki ye cho gi de wo klem prakhat chakmat. Ivi ida wo em kam haus nyao tho ui to na pradigis em ha India dang bon na ki wo dang krishan ya ki phareng. Tegam te por gani ka ye le bon na ki wo e chipay le ne ki tiyat ma ya ki phareng. Se vi ida wo em kam haus nyao tho ui to tu gi bru wo de em ka start ka tip em u krishan gi ya ga jing ya ki. Ngayt ki wa ki phareng wo yarab ya ki Indians uku ha ki kam im lang sa lang. Hendre havu kut do yogi ya ka jing cha le ben kari yong ki ha ki kti ki ni ki nong wei. La de man ko ka jing per cha ka wa jor bha le, man ko ka jing ya le ka wa nung kong e yong ki pach ba India na ka benta wo lai lot na kar nong wei. Pe lai lu ti go ya ka jing mi yong ki jing ya ki national ka wa kat te, e I wo le chlor yong ki pen sa kan mo ko ha ki bru de wa mlin de ki. Man ka le ka jing pen chlor ya ki bru wo ya ki ki hado wo yo I ya ka jing lai lot. Ki pertut yong itu gi bru gi wachlor por gani ga yakhi da pau go hakari wro ko wi kble chi bon
1: to the snail pi e itun tu iklam na ka kong da ri hon pali halor ko tu ko phang wo ang beginning of India's struggle for independence da ni poran de biang sdang ani ga wi ton ga program ga te to ka program ki rai parang le ni ki western music

kublai yipi kilong uro kibuju ap jo snya wi ki program ophair ophair lengba ka akashwani juai tahagani go por nga emmo go khana yipi chephang ubi ubru ustatam ha kari kyong I uwo uro kinong chong chnong yong ke india wa nagiwi tawan kiri jo admire lene jo snya suk bat yo suk kiyo manu ubru u pro jabin u em kita ki values lene ki principle ha ka jing im yong o de jo manu kamu presiden yong kari india de manu u presiden u khat bi yong kari ke yong I kete to house nem arjar ar hadu arjar nyau jo khut sin ki yo u missile man ibrtu yong u to u doctor apj abdul kalam teton ye pai katu kani chapang kajing im yong u doctor abdul kalam dekha ya u doctor abdul kalam harameshwaram ha tamil nadu ha ka khat san tarik yong u nai october ha usnem khat khandes ba le phawi manu u khon u khat do na kisan ngot chipiyu kalong yung yong o to ko snyaw ret but wanule na kalong yung waduna iyo ikot kabei kyong o man ko ko homemaker lene ko bru ko watei ko pai ya ka man yung man sem kene kabei yong o to man ko ka man bei ko wa man supportive ko kerchan but ko ju penchlur bha ya u doctor abdul kalam na do odang khianu o manu u bru u krachitom u le rit but u em ka kata ka akor ka salon kap uman ka yung yong ki ka waduna hiyo aikot buon ki por waju lai kre langu wopau yong o te yo uyerap lene wopendap cho cho ha ka yung masem u doctor abdul kalam jo khai udang step per ngap ulai dai kot kubor bat wulai bu ki kot kubor ha ka leng ki thao ha chua wulai skur u bat manu wanu nai te wadai kot kubor yong o yo yo ulai cha ka skur yong o u doctor abdul

ipor ra bi khindi je heni por emani ya kal iphone in la ne ka request program he to ogir wa heni film hindi ta khut sa bhai phi ki por lok wa ap ya gni program gyong I wo chi mata phi de wo phone phi number not le rusan ar ar ar le ar san san de pani ki rwa hindi ki ku phi ko ap ap ne ban ap sa bha ya gi ma ya sa gi phi ta kat wadang yang ye ki phone gi nam ki ong phi tan ap ye ni ki rwai pal pal dil ke pass

0: kini to ka kashwani chwai tehni por uya poi e chakwiwan ka program tande ga janmit saok mani heiwo yo ewo open up chpi yakaya klam hei to negsni ko man gsni kam da tip kam ko world elder abuse awareness day tajrong gani ka phang hajrong negsni emi yakka doctor junita chulai waga konken teulin pakenteng kiwo klam hajrong lani kiwo betai kiwo penche hajrong heto wane kesngi tai wa chim ya gani ka kelitikit lani ka ye plujing mut da ko kong ar petolong tan ap iye gani ka program ku kerpang heto wane kesngi
1: Tagawan siyang kumain hinipor po ka studio yung ka akash panijuay. Hayato wa ka World Elder Abuse Awareness Day. Kujuk kun muvromi kleus nem haman laga kasantri unain ru. Ne po ka studio yung I di em ka Dr. J.N. Chulay. Kuman ka director yung ka mitmentudu Community Social Welfare Association. Wa ka Madam Kentulin Pakenteng. Kuman kam ka lawyer. Hayato ipor la kam ka research PhD scholar yung ka school ba nehu. Kiwo patai penche I ya ka jingwut yung ka nikasngi. The doctor kam jo lambadam pdeng snyaw bai pi chakani ka station ge yong I hakawa the one pi open snyaw tho ya ku app radio hayato wagani ka sngi hakawa woroch the look over thai the tip ye ka kam ka the ka sngi ko open snyaw tho ye ki pej ba ya ka jing cha le ben ki jing cha ban ben yong ki bru ki wa the her ta the hayato wagani ka program the nang kong do mo kwa au bo gani ka jing ka li pi mut na ka yi ka daw mai de em ka mi wo kon mo borom ya ka ni ka sngi ko ong ki ka World Elder Abuse Awareness Day. To madam na pichwa.
2: Kublai shibon kong kamjo egi pait ba akiva ap ye kani ka akashwani juai. Da bada yi jing siyao kumen vada ya u amlang ha kani ka jing ya salok. Kwa kong san baha halor ka World Elder Abuse Awareness Day kwa da man. Haman la usnam ha ka katsan turik ubanai inru. Kam wa da ong pi jing kili ile pen emka mi ye kani ka sngi ma ile celebrate lene ile em kani awareness program day ha vrok ka perthai. I jubab yonga mani idau iwa emkam baha to nuk contain awareness. Nuk contain awareness to yopin sepriang iya jing tip. Lani ki information wa kahado kani hiwat kepertai debon ki abuse kiwa ongi ki jing cha le ben. Ki jing cha e ben. Ki abuse kiwa mani ki physical kiwa to iya ka met kapat. Kiwa kata iya ki emotions ki bru wa he yong I kam ongi ki senior citizen. Ile am ganik awareness khnang yo pun kan mo dal ne khnang yo tip I bom hoy u e ben bom ho ni gle kam on yang phreng mo mli ni gi ha te bai le ne yo pun kan mo wa am ka mo pun kan mo wa to ki bru he le am ki ka hok u im de buram le ne ka hok u im de kemen de sya bha khnang yo le ne ki won ki ching cha le ben ite dao ka main team to ite dao am kam ganik awareness program de yong ki elderly abuse
1: the doctor na ganeng yo ki
3: kami jenis yang suka yang kita ini di mana yang kita abuse yang kita cari, dan yang kita perlu kita apa, jauh cemba kami hari ini yang kami. Kamu mana hebat hari ini sih? Tanya yang ini, tadi orang sih orang tu orang ini, apa yang kita? Imtok kami kita, hari ini hari jenis kian ai, dapat bahagi, ni gini, buat, lalu gini senior citizens kita cari yang ini. Kalau kami cari yang kita hari yang kita kisah, kita tak, yang yang SM kita, cuba for example kami tu. Kiwa penem kam hadin wa mie deu lai mie deu pet chedis council mie de gi mane chike egi kon pagala gi ki dem tor kom nei tewan siang phala pha ba re de em chi wa le wat yi tu lop yong ki how de yo agi le mane yo agi mie ki ki cha ke te ga bei yong ki le nis ga bei pun yong ki fully ong ba than ga kon ni de bai bam phane ye wa em kam pili kita ta agi jing cha ben financially nei te em an gi wa cha yo ben deu kalam deu gno deu genta o angi dektin het the men to kro ni te aman ki tu gurap klaj rong ti mani yo wit ki pentok gi hai do hai phat ka het sang so vi nong ki be het man pentok ka cak ale de ke jut entok kam hai por dang khna ni te aman gi ni gi jing cha I emi ba to ade yong chenam chenam hu rumut ki em na ai wa deu mpoi perkat gi le emi kam gi te ha ki wa kini gi nong pe nong yo sa ano kamwa melingi ubo jai ki melingi edwai ki eno na kamite ki neglects dem kita da kamong pintu emi bota

0: Kaman lek bi, kaman biang gedor mo kemur mo kaman ya bi kurep.
1: Te chong ha kapor kapor. Em hi kapor, em gi snem ki wa yib dai, ha kador hi kwa biang, kwa im hi gi kamunong rem. Em luan kapor kwa hier bha ga yao. Te hana da hier gala, man yele bi i u adjust ha kate kor kom hi, na kor kom rep kor kom riang. Iwa man da hier u, man kwa ching kawi hi kwa los bha hai, te to ha kate ka su bha hai nong rem. Iwa man da khut malai ya ki bro. Te kate to kwa wi kwa yi bhai u ngam ko klai na do na do ba man te te ma kre hi do samen te ka te ka jing yap nong yong i la am pu em khain wari ka wo yer ma ka nong rep ta ma man do ikla na na halar ka pisa wo em na do do ka kla sai ta ka te da man ka wi ko jing do nong ko kro ba
0: te sa ko wi ko au ka li pi ma he to an wa ke ni ki group ma ka ta ka chno yong pi em ki kam kin ja sa group ma kanang wa yo pung ku ya ka rap ka yang ka ta ka chno yong pi mot kam ki te em na em na
1: Okam kita tengah kau corang teman ngamia hamba betai mo, bahwa ke SSG hi tebun sin teto nama tay yang ikan tay. Tengah te kau corang, te uem meta le meta he rawaki, te utho jitip le emiru em interest wari utho, bahwa kesian utho umto kelan kiyong kau corang.
0: Tapi masa yang suka ya tu i betai benci yang piye to wa orang piusin mo, kampung han em bun teli tegi senem le, wa jingrap yang pi to wa pungku. Ya ka chnong ka thamo kam tam ye tho lat phi tho ruti phi wa pnem kam wa ka di ka rep yong man ko ko wa yo man toy mo ya ka ha ka patai ma wan te kam wa rep mo ha ta chnong ma sngat mo ki ka khubor ne ka jing ang not kam nong rep
1: ka wi hi ka jing ang not ko wa kro tam ka yong a he ta to ka ni wa ki nong rep wa ro to wi rep ki da ki te hi ko man na ka juk ko wa ong kam ko wa dang de man da ko man organic klem de pen MK menda gitu ki fertilizer ki man chemical tadi ki man mai organic hi dau kamu jule ki pai ba hi wa ju teman do yutem teman yu man do yutem leni daga jam leni daga sebuah aj masi ICR aj nya teman si wila ko ang nut cho cho teman bubun sin kinong khayi jo wan gi upet yumar man pet kinong khayi bubodor ka win wan ka wa ang no da nam ta yong ka ya wa hat man i hi ki nong rem to ye teli i to ye ti bi uk so dor ye umar yong i ni ba la da kam ta hir ti i ye rep i do man du mar organing taman sadu chabar la yi u chalan hai dor i wa he da i hi u khang dor ya ki ta ki nong pet ki wan jengai na jengai taman yi u pan jing ram na ka sarkar la yo e ki i ki ta ki lat jing ram ho da em hi ki jing kular na liang yong ki la wa yi ki u ee ketega lat luti yo pencalan umar yang i te lada in wan itali teman yi pun urlong kete saas na kelian yang idon hi dasnya thu na kelian sangkar te ka da kloi go la ne da smat go u ikti ya ka timun ti ding yang ki yo irap kurchan hi ikno rep
0: te ka ble si bun ma edman ma e jing pence yang pi te yo luti le ka jing crash tom yang pi ve ketiki jing ang not yang pi hai to aliang yang ka pelaya we ki mar luti wo or long ama wai wa u ku ni ka rap kare yang pi ta cho yang pi
1: ha
0: ne bi po se bi po ta ko ble chibon ma edmon ye po yang pi
1: ha ta ko ble chibon ye pi la
2: ta de yo i wa u open up che pi ye ka tu ka kali ticket wa wi ni ki lok rap u ma edmon rambai ha jong ki kam rap ki kam riang yang o wai wai de chim ye ka ni ka kali ticket dong ma pi perspek nga ye jan wiki lo lo nong rep yong i de yo man toy gi lang ba itu i ye plu ching mut bat man go ka ching man toy he wo gi pi wo snyal tho hello ki kam rep kam riang kani ka program wan ga chpi na ka akashwani chwai tai ni por u patan yo ye ni ka program u pente ma chpi ye irwai yong uma wan mix so irwai we e plu yo Yentli.

Tadi yo open term cbi yaitu irwai yang uma mar biang kiwar irwai we e pertuj u akor wabha. Open term mana cbi irwai yang uma shambha mukti irwai iwe e pertuj u sentu kisok.

0: Wah, kepor kenro tak kepor ke wah usendur ya ke menrit men ke wi tak kepor kenro sekiat man ko ke kepor usendur man ko ngam ke chlem ko pan wandor usendur ya u kenro lene ya ke kenro yo u lai gi ha ke ke luti ke to yo u man iti jing im nyong ki kam wa ha kom ko miat dor kani kepor man gele ko kong san ne ba wa ha ga ni ko por ki khna u khn ro dang khlan u dang chke u dang pura i le to i bor met bor phat le to i bor per khat per dan le dang khlan ba ha man gele ko por wa ka ta ka jing thrang le ni ka jing thmu ka jing kwa ka thong ka jing im yong ki dang khlan ba ko le ba man de he i te de du na i he por khn ro wa ki khna dang em ba ka jing kwa yong ki u po ya ka ta ka thong dep ni te bat to ale ke por ke bola da bekla ki ujet ha ke por ye ke luti ke wa to ka ta des ye ong wa de sep i jing im le nim yo de ki ti wa ba tam yo ge de ti wa to de ti wa ba ha de ti wa rab du na he jing ba man ke le ke por ke wa bon ki duar ki wa ye ki ujet na ke wan ke duar upsia ra to ha ke lan pure ye ki ujet de ke wan ke wa tu lai ra to hai hai wan nei wan di benta bon ki te ki jing jet ki te ki duar ki ye ki ujet upsia lang ba but man ke le ke por ke wa chong chet ke por ke wa dap de jing le ke men jing le snyau ba la da to ki khna tip ki le snyau ba ha ke tu kru kom ke wa pen sep pen jat ye jing im yang ki man ko ke por ke wa ke men ke wa kai wa ong yang pareng ke por ke wa enjoy ba ki khna tengah senyau ni tidau ini por kan romani ipor iwa kong santam hagi ayom yang gaji im yang beru.
1: Jadi kong ribat anda geleng yang pima gini gini gaji geli. Udah kawan ka ruka mau ni kan royi u sendur ya ka menrit ka yang.
2: Teh kubli cibun kong gaji geli yang pi. Teh u kan royi u sendur ya ka menrit dewa cenya teli u dewa em muka kata gaji kut gaji mut scam ka yang o. Kibe kipa to man gi kiwi nagi ki wo ye nong kong to us dang ki ne yung wo ya lu ti ki de wo em ki ka ka jing kit kle tu khun ro le ki khun ro le ne u ne ka khun ro hap cha nya ge ho bla wo ya lu ti ki klem pa che den de wo pdiang u le de em be klao de wo map ke liang wi ki wi de wo em de wo klamu de tin de ki tin ki thle ki wo em akor de wa chlo ru um hoi bo ten nang wo ye ki wi de wo pen snyau rit u le ne pen hapo u ya le de lene elat yeki wo yengki ha kate kerensan kerensan kam kerensan siyasat ain lene elat yeki wo manki uchimenta ki ha chnong ha thao ha dong u yengki ha ki darbar u manki kam ki we he chnong wo to ke por khnro to ke por ko wadang ko wadang chit kam ong ki wadang chit ke je beng ki jing bot jing perkhat le dang kra kam ki u elat yeki u yengki u penyo ki jing mut jing perkhat yong ki wo to wadang klan ki kate ke por te kat ku em kat tu le ki le yu ta olai bat lai renti ki kam ho em ki khnro
1: te kong wai lat an ga leng ga yong phi ma ha do kat wan moi ni bor yong khnro wo pon mani o wo ji wan ras khet e da ga jingla ya ga man re man go wi
0: ki khnro hi man ki te ki kai ki te ki atyar ki wo ye wan ra e ga jingla ga man re da ben chat ha ki wo pon em kam ki ya ta ka wa em ha ki la da to da ka sap ka phong yong ki ka jing thrang ka jing thmu la ni ka thong ka jing im ka yong ki but da ka jing kre chi tom da ka ta ka mon ka wa juat da ka ta ka jing len ye de plus lang wa ka ta ka wa em ki ha ki ye ka wan rai ka jing ka la ka jing im yong ki chwa semen semen ni te bot sa ka yung ka sem ka chinong ka thao ka im lang sa lang bat kam ta ter ter u me bon lung do u win a ki kon kon ro yong ka ri ka si yong i wa ro ro i tip i ong u wa chong ko ha ki khan ro wo pen ka la do ri ka ri ka yong i to i ki khan ro wo ya le ne ban ta ki khan ro ne ba to i ki wa dang hap u lai ka lu ti ka wa e ong cho cho u wa bon sen ki ki wa he jo pe po ki ya i ne ba wa dang mut ki im tip i yi yi han rai le ka ru ni che ki history yong ka par thai cham i wa ya ka par thai wa ro ko wi da san dor da ki khan ro ka jing ka la hi wan go na ki khan ro. But ka ni ka jing ka la ha wo wan go, wan chua ka ha wo khan ro, semen semen, ra chua ka wan ra chua ka jing ka rku yu o semen, ni ta bo chua ka yung ka sem, ka im lang sa lang kam ta ter ter. But ka ni ka jing ka la, ka ni man ka kai ka jing ka rku, tuot ka kai ka na wi chua wi chi sen hi,

0: wadawan ga jingkal la ha u kan ro mye de u khang wa ga ta ga jingkal la o ga jingkar khu ko o mat u mye u khang u toj ga cho wi da toj be ga cha ga yung ga sem im lang sa lang kam ta ter ter ha ka po tri ga yong sj duncan ga ka man se ma chan rang ong u ga ta ka man se ma chan rang ka ter on hi wa ye chna pra thai bat kan ni ga man se ma chan rang ge ku torga tham ga yijing e kijing panwit kijing bichni kijing bihun kat nang cha cho ko kat nang cham jing e ko kat tan nang chrai ko nang skun go u job yiga thong upoy jiga thong but u kun ro hi u kut jing mut u do yap em u yikin dik jing long ki kwa u sg don kan ong u ha ka poy trik yang o but kai ngi jat kun ro ye wan ra ya ga jing kala ha ga yung ga sam ha ga chnong ka thau ki im lang sa lang but hagari ba ka jai ban rule
1: te kong da yan ne ga leng ga yong pi ma ki ga ga jing man toy yong ga chnong ga tha wa ga yung ga sem ha wa em gi ni gi khan ro
2: ta ka man ret yong ga sem ga chnong ga tha wa ga ri hi wa ra chong ga ha gi khan ro de wa em gi khan ro ga yong de yo ga gi chrot ko skem ga chnong ga tha de yo ga gi nong ye le ki nong kar chan ki nong ya khmat ki nong ti ban ya ki nong tho ye jing sakhet ye hok pai kam te ter ter ki khan ro man lang ba ki ni ki khan ro yo e wa ka culture ka dustur kariti la ye ka pan ne pan sa ha ka patain ka bot ki khan ro le man gi ka jing man toy nei bha wa man gi ki nong ya da ye ka yung ka sem ki nong ya da ka mo ongan tu ka dustur kariti man gi le ki nong sanchar ki wa ye wan ra ye ka jing kala wala de e I e lat I e kini ki khanro haka jukka ka ni wau lai ki chakhamat. Hadu wau em ki haka ni ka banta ka wau u pat ya ka sanchar ka khadar yong ka riwa ka jajbaruk yong I. Chami wa kini ki khanro ki rap tip ki, rap chana khamat ki. Wai wa mta hawa ongi wa em ki haka ta ka sanchar ka khadar lane ka jing ka jing ya khon go wan ra ka jing kala mta wa lai li ye ni don ke tai ki man ki ki bru ki wa not uklam ki wa not uklam dep nei te mta dui klam gi wai kam gi dep nei te he ju I por le ki khan ro man ki ki nong ya da ya ka ri wa ka jaj bru yong I Dewa em kini ki khan ro yo sakhet iwa ka ri yong ka ri le man go ka ri go sai so. Hado ka im lang ka sa lang le man go go lai bait la ranti. Wala da kini ki khan ro yen ta li ki yo iwa waro iwa kwa ki duwa man kam dan hi. Ta hai jing ye to wa ka ta ka jing man toy dang bon ki ki jing man toy ki wa I mbye yu kudau hai ni nai bha ilet ka porm cha ka yu ya kalam chislam. Hanrei iwi da nu ongo wa to wa la da I e lat I ya ki ni ki khan ro ki wa ka ni. Yo I wa ye ong ka tai ka man rit dao em sakhet ka ka jingkan la. Ka wa ka te to wa e lat I ya ki khan ro na do na ki yung ki sem ka mo ongo kong reward ntu. Upan chlo ri ki upan man le ni ye ki wa kalam ba ki mho man ki bro ki wa suki. Yo pi em ten ten man ongi man da suki ki le. Ri yo igi kon giwa ngat snen yo igi kon giwa not u ye kalam ye percha u ka bayo pa han im tip iwa to na po na po yang ki boy ki em u kwa gi pon snya dang wa igi bagi pa bon sin m e la igi ta ka ni ko wi to ko wa i kam gi de em ha ka ni karta ko he hab I la de kwa sakhet iwa kini to man ki chrat ki chrat ha ka man ret man ko wi I to e la chai us dang gi na do na yum
1: The concept we jingle like what ugly if you have a card in this nya you must have such bone with a type each pangi control. The kiniki control jo MMM negging egg with and coke. We have a jing in the young man with me.
2: Really, the clammy aging egg, you work can roy at and coke it a man. Come on a cadaw and a dot nano was dung on a jing long control canigar ta. Gajing im young bro haganigar ta go on you control talk over go et had dog at tegate. E ten ten pat I jing long jing man yong ki khan ro yoi ka mada biang han rai mtip I kata ka jing excite yong ki na po to ko wa mto de ko ke nei bha ka mo oi phi ka ta ni dang e sindet ki ka jing long khna hap ki kap cha ka jing long wa he te te I je be yong ki mpo da yari do ka ta ta han rai hap ki pen yari bor ri ki ka mo khna wa dang dep na ka skor dang dep upure ha skor the boy ki khat nya khat phras nam the to ulai pure chabar mut de man kam pen he sendet u yela de the

0: kita gi jing ek kiwa kiwa ye tang kho gi khna kan ro ha ga juk kan ni to ko bom ko bom kut de la de kelami chapang ka pure puthi ha a de yo ki pure de dep ki pure gi lan ki pero per de wan gi chkhmat han rai man da ongan hai tho kre tho ki yo yi wa to wa dang hap ki yang de ki de ki snem de ki pau ta li ki snem nang em gi khna kan ro ki wa chong de yong chi pau snem khat ar snem ne pha yo gi ye ka ta ga ka ki ka kre kat kami jing pure puthi yang ki da la de yo kre gi ha khap itele ye man ikre iwa yo ki iwa iwa mi ha wa tai pas yang ki ta mut ka ni pendo jing kermen ga ye ki khna man ko ka jing e ka wa ten ten da da do jing kermen gi khna ha do wa pentelot ka ye ki ta pentelot ka ye ki mkwa de ki ula cha khmat dep ta kam ong ki ong ta ta kre he yo yo pocket money ya yo yo paisa ha tang wa kata ka kamo ong ki phareng kata ka job satisfaction em de ga se kata ka jing snyau it ka wa snyau khanye te wa dep pure ta mut em de ga
1: te ka te ne ga kong wailat an mo kam de patai kong da yan tu snyau ki te ki jing e jo ki control bone ko vetan kho ki mo ka jing im yo i kamo nan mai le ik nang yo hi yo ye ki te ki control yo wan rai ki chaka ta ka jing im go mer ko ba ha par di ki te ki jing e ki bon
2: ki control to por kan ro ta ka ta ka por wadang em ya ta por wadang ye u upen bet ye ki le yo ga u pen kedor kedor ke luti ki dang ye upen bet dang ye upen wandur te kana u pen yo ki ta ka jing em ko ba ko miat ka ta ka men red ko ba ko suk ki hab ya luti hab kedau pen kedau luti ye ki ki bai ki pa ha yung sem ki nong sikai ha ki skur ha ki college he wan wan tower pure ki em gi ka kam ram wo ya luti ki knau tip ki ujet ya ka luti ko to la to ha wan ko wan ga liang ha jing em ko yong ki wa ha ga liang ka chong kha chong man ro le ne ba ka chong kha chong man to ko wi ko chu pen kul ma ra ha ya ka jing em yong kan ro te i wi wo ro wa ye wo ha le i to ha em en sem ya ki ham pen do men sem ne ba bon ha ni i jo men len i u pen do men sem ki ya ki kan yo kan ro hab kerchan ye ki hage jing perchang yong ki la perchang yu le iwan iwan hab kerchan ye te hab ye ro i ti wa le gi la da le gi wa ba ha la to ikhen le hab ye ro khnang yu am sen gi u e la i le ye ki u jet ki wa ku wa ki la da to ha ga lan pre pu thi ha ga wan go wan ga lan da bon sen jo chem i wa ki bai gi pa bon sen jo pen jet ki da ki pen mon ba ki khon gi bon ki khon m ku khon ku wa u han rei ki bai pa da pen mon ba ki nga da jo em gi bru gi ba tip a ha do wa da sep eating em gi do wa ki wa he da pen mon ju bor ba yum ku wa gi m yo gi khna ha m yo khna u jet ye ka wa u ha do u ye te mot da flop lut i eating em yong o te m hoi u pen bor i ki u jet ki te ti wa m snau tan nat ki par u pen chlur i ki le u yen ki hala ki jong ki kjat nga ha nga snya u wa kai chrisap ngi mo ki kana dab khat pras nem do ki mi do ki kre hi do ki ker chan ye de ko tu ya rap ko pen yen hala ki jong ki kjat iwan che ni che i te mot kat dang lai pu re ko na te mot
3: hap chong
2: hai hap hap lut bet na ko be u ba da hap chdo bet te mai ye u sikai u ye nyala jong ki kat u man u kata u yo u le ye kata jing man rang ba smart yo ye kata jing man rang ba te ni te negliang sarkar ada perchang ki ki ki skim o per per u ye rap ye ki bo sen ki sen kan gi da pen biang ga le ki tau aging hi kai ki bo ka sarkar da bo ko e ko ka stipend u e ka training ye ki hi bo bon ki lan jing bure
1: te sam suk si bon kong ye klama phi he to bo ni ga phang ya ge khndro ma han rai por m cha di gi ma ni por wa te bian te de bian por pam kut no ya ga ni ga jing ya pa chat jing mu di he to bo ni ga phang pa dai ni ga sngi te chwa bon kut ya ga ni ga program ni ga sngi kwa yu e bi chicken tin ar kan tin kam ki kan tin e men sin ye ki khon khndro yong e ki wa ap ya ga ni ga program ga yong e ta kong wa la stang na phi da
2: nanga hi kwa u ong ye ki khndro wa jet ye ga lu ti kwa to krachitam len ye de em ga da ga mon ga juat ka tem dam de po ye ga thong ta man da po ye ga thong dam de man ga jing ga khu ye ga yung ga sem ga yong phi ye ga ri ga jai pen ru but kham tam le ham man lin yu blai u blai to bo nang kong ha ga jing em i te to na ga liang yong nga i kwa u ong ki
0: sakajak kwa open to ha te ye phi gi kan ro ki wa ap ye ga ni ga jing ye klam yong i he ni por nung kong kwa osne nye phi.